0: Para sa mga babalansin po natin, ano bang nakasulat sa ating memo ngayong umaga? Formal nang ipinasa o ipinasa sa Kamara ang Articles of Impeachment at iba pang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, anong mga paghahanda ang ginagawa ng Senado ngayon at paano ito haharapin ng Senado sa gitna ng gulo? And since na-bring up ang Senado, pag-usapan po natin ang mainit-init na kaganapan kagabi kung saan nagkaroon ng putukan sa loob mismo ng Senado. Sino ang nagsimula? Sino ang nagpakana? May direktor ba? Sinong scriptwriter? May mga casualties bang naitala at ano ang progress sa kasalukuyang imbestigasyon sa insidente? Lahat ng yan ay matutunghayan, lahat babalansihin dito sa Memo. Good morning!
1: Good morning, Willard. Karina. Kailangan ko pa ng kape. Kailangan ko pa ng kape.
0: Kailangan mo pa ng kape? Parang, talaga? Di ako
1: pa,
0: din.
1: Oh, parang kulang pa ako sa nervyos eh. Sa mga nangyari
0: kagabi. Talaga ba?
1: Ay, nako.
0: Hindi ko maintindihan bakit ako hindi ako ni-nervyos mula pa kagabi. Kasi kahit nung nagputukan na, sabi ko, bakit kailangan magkaroon ng putukan? Parang naramdaman ko na, na-staged.
1: Oh.
0: Kung hindi man staged, parang alam mo yung wala naman talaga silang balak na
1: manakit
0: at gawin niyang gera or war zone. Pero talagang for optics, for the drama, hindi ko maintindihan kung sino yung cast of characters. Ikaw ba naintindihan mo na?
1: Alam mo, Corina, hindi imposible yung sa pantaha o iniisip natin na maaring staged. Kasi mahigpit ang security sa Senado. Even on ordinary days, hindi ka basta-basta makakapasok ng unauthorized firearms. So, malamang sa malamang, kung sino man ang nagpaputok dyan, ay yung otorisado. I mean, kung bibigyan natin ng benefit of the doubt ang USAA na ginagawa ang trabaho, na in-screen mabuti ang mga pumapasok. So, tagaloob kung ganun. Oo.
0: Himayin natin ah. Kasi hindi ba kahapon ang tanong natin sa pagtatapos ng agenda, bakit may Marines? Bakit fully armed? Bakit naka bulletproof vest? Hindi ba? Paano nakapasok yun? Pagkatapos, may NBI daw. Sino ang nag-utos? Kasi kung Marines yan, and they are under the commander-in-chief, who is the president, edi sino nag-utos? Edi presidente.
2: Lagot ka
0: talaga.
1: Tapos yun pala, and later confirmed by the president himself, yung mga Marines na yun ay assigned pala officially sa Sergeant at Arms sa Senado as backup talaga nila. Naka-assign talaga sila sa Senado. So authorized
0: ang kanilang presence. Yun ang sagot pala na may Marines na naka-assign sa OSAA.
1: Yes. Kaya ang tanong nga dyan at hindi pa nasasagot dahil bago nangyari yung putukan, sinabihan na yung mga reporters ng Sergeant at Arms na we are going to arrest somebody.
0: Oh, sabi nino?
1: Ng OSAA, ng Senate Security.
0: Paano nangyari yun? Protective custody nga?
1: Pero pagka sinabi ni, parang andating sa kanila tuloy na sa mga reporters, hindi si Bato. Other than Bato, may aarestuhin sila.
0: Sino
1: nga? Oo, yun ang hindi pa sinasagot. Oo.
0: Kumbaga parang meron na silang natunugan na magiging gulo.
1: Oo.
0: Kaya may aarestuhin sila. Sino nga yun?
1: Yun ang hindi pa sinasagot. Pati sa PNP sinasabi, tinanong ko kasi kanina sa Metro Morning natin, kung may inaresto ba kagabi, inaalam ba?
0: Ano ba? Oh. Natatawa naman ako. Teka muna, sandali. Okay, so, nakita monitor ko na na-interview si DILG Secretary Remulla at ang kanyang sinabi na parang kumpirmado na niya. Ha? I don't know if there's a new statement. First shots

0: was a warning shot by the OSAA.
1: Senate Security.
2: Okay.
0: So, okay. So, question, why the warning shot? Because lumalabas, may mga grupong sumusubok na pumasok na hindi dapat. Sino yun? Diba?
1: Yes.
0: Ang sabi nila, NBI volunteers, quote-unquote. Question, ano ang isang NBI volunteer? It's either you're with the NBI or you're not, right? What are NBI volunteers?
1: Agent ba yan?
0: Oo.
1: O vigilante?
0: Undercover?
1: Oo.
0: Okay, so patuloy pa rin dinideny o itinatanggi ni Director Matibag ng NBI na may tao siya doon. Inamin niya that there were NBI in the peripheral buildings. So, question, why? Why were there NBI in the periphery? Pero wala daw dun sa loob mismo. Ng building mismo.
1: Ako iniisip ko na lang ay dahil, syempre para bantayan din nila yung mga entry at exit points dahil nandun nga yung si Senator Bato de la Rosa na naging target nila, di ba, nung isang araw na arestuhin. So, I think legitimate naman na may presence ng NBI or law enforcers kahit sa paligid or labas ng compound.
0: Okay. So for you, parang okay lang yon.
1: Okay lang naman.
0: Huwag lang manggugulo kung hindi kailangan, right? Okay. Magbigay kayo ng tangke dyan kung gusto ninyo.
1: Yes, pero iba yung NBI volunteer, quote-unquote, na nakapasok na may armas.
0: Tsaka nagpipilit daw pumasok. Bakit? At tsaka bakit may ugong na ng gulo sa mga reporter? Kaya ayun, ninerbyo silang lahat. May umiiyak pa, merong hinihingal. So, saan ang galing ang lahat? The clue is that they already had a tip that something would happen.
1: Yes. Parang as early as during session, may build up na eh. May mga sinasabihan na sila na may aabangan, may helicopter na nasa helipad, sinara ang sixth floor na may access papuntang helipad. So parang binibuild up yung mga kasamahan natin sa media. May mangyayari at dapat abangan.
0: Totoo, dapat abangan kung ano lahat ang mga sagot dyan. At saan naman ang galing yung mga tauhan daw, security ng isang senador ang nag-fire ng shots. Kaya isa sa 13, isa sa 13 senador na para manggulo, para daw magkaroon ng pagkakataon si Senador Bato na baka takas, hindi ba? Pero hindi naman nangyari. Did he miss his window? Did he miss that opportunity, the window to escape? Parang, well, it's unfair, hindi ba, to presume that. Pero sino kaya yung Tweety Bird na bumubulong kay Attorney Jess Falsis sa kanyang post na baka ito nga daw ay security ng isa sa mga senador.
1: Eh, very crucial, Corina, no? Yung CCTV footage. Sana matagpi-tagpi yung sequence of events.
0: Kung hindi burahin.
1: Dapat ma-secure na.
0: Paano
1: sabi naman ng PNP, nakuha naman na nila.
0: Oo.
1: Na-secure nila yung footage.
0: I think the minority, yung grupo naman ni Senador Tito Soto, should really buckle down and get to the bottom of everything. Kasi syempre, yung 13 majority, parang sila yung ano, parang sila yung na-hostage. Hindi ba?
2: Parang,
1: quote-unquote.
0: Parang lahat sila naka-live. Diba? Lahat sila parang nanganganibang buhay. Diba? So, titingnan natin kung meron ba tayong matatagpuang scriptwriter dito? Meron ba tayong makikilalang direktor? Naku,
1: dibale,
0: malilintikan yun.
1: Dibale may magaling na investigador naman sila sa team ni SP Soto, ni Senator Soto, si Senator Ping Lacson.
0: Naku! I'm
1: sure hindi makakalusot yung mga detalye na yan.
0: Ano yun? Ex-PNP chief against ex-PNP chief. Hindi ba? Okay, pero si Ping, hindi ko pa nakitang mag-marathon yun. Hindi ko pa siya nakita. Remember, Ping Lacson was also in hiding for a while?
1: At napelikula pa nga yun.
0: Oo, napelikula pa. Pero lumantad siyang walang habulan.
3: Tama po.
0: Okay. Sorry po, pinagaganda lang po namin ang inyong nakakagulumihanan na umaga. Kaya po kami ay nagbibiro lang ng kaunti. But it is quite a serious, although
1: confusing
0: yeah. situation. Manatiling nakatutok sa pagbabalik.

0: pagbabalik ng memo, makakasama naman po natin Congressman Lawrence Defensor. Ano kaya ang kanyang masasabi tungkol dito at ano ang mangyayari ngayon? Sabi nila, lahat ng ito may kaugnayan sa impeachment sa pagbabalik ng memo.
1: Tensyon sa politika.
2: Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.

0: But seriously, when do you think do you think that they will convene the impeachment? Of course, they're coming up with the rules yet. Ano?
1: Yes.
2: Eh, sumama ka, kaya galit na galit siya ngayon.
0: Bakit sinabi? So,
2: may nagsabi sa kanya na wala warrant.
3: Kaya pumasok ka sa Senate.
0: Sino nag-convince sa kanya sumipot?
2: Ay, siyempre, baka si Cayetano.
3: So nagulat din na nandun.
0: So, if that's true, parang nilaglag ni Alan si Bato.
2: Hindi, kasi hindi naman alam ni Alan na may warrant of arrest.
0: Ay, hindi niya alam.
3: Oh, hindi niya alam.
2: So, kaya magaling si Trillanes, di ba? Yung cloak and dagger.
3: So, ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Senator Trillanes na nakawala, nakatakas, o pinatakas, o kung anumang tamang
0: ang
3: term
0: niya,
3: doon?
0: I saw in an interview, sinabi niya, the whole thing was staged. At least what happened last night, sa pakiwari niya, it's similar to what Mon was saying, stage lahat yung nangyari.
2: Stage lahat yun, yung putukan. May mga patay-patay pa ng ilaw.
3: Oo nga. Siguro, ito ano yung CCTV? Di ba? Baka,
2: parang mga patay, yun eh. Patay sindi. Alam mo naman siguro yun.
3: Patay sindi. Pero yung ano, yung halimbawa, yung paano ngayon yan mag-investigate yung law enforcement doon sa pagtakas, pagkawala?
0: Parang
3: or,
0: may joint investigation ano? Ng Senate.
3: Paano ikaw sabihin na naman ng Senate, we are protecting the Senate as an institution. Wala, hindi kayo pwede rito. Pwede ba yun?
0: Nag-agree now. I saw a news last night, may joint investigation, Senate and NBI or whoever. May nag-agree daw si Senate President Alan Cayetano. But my thing
3: hindi, also... Hindi, doon sa ano? Sa
0: investigation?
3: Sa mga putukan. Eh, itong pagkawala ni ano? Ni Senator Bato. Kasi that's more, to me,
2: who do you blame? Siyempre, ando na. Senate leadership. Mm. Oh, for protecting a fugitive.
0: Ang kwento sa... ito, first day, si Bato raw was an action man. Second day, he was a dramatic actor. Third day, komedyante.
2: Komedyante? Hindi man dramatic. Baga si... Si Bato, kalbo na, di ba? Kaya he's acting the part of a comedian.
0: Ah, okay. But my question to you is, at the same time that Bato de la Rosa was pleading for President Marcos to allow him due process and all that, he was also attacking President Marcos at the same breath. So what do you make of that binary attitude?
2: Hindi mo nga siya maintindihan si Bato eh. Oh. Kasing sintonado niya, yung kumanta siya, sintonado. Kasi yung utak niya, sintonado rin eh.
0: ilang libel count ako? Bilangin natin dito.
3: Baka ano niya.
2: Kasalanan ninyo, bakit inimbita ninyo ako rito?
3: baka result yan ng ano. Baka result nung takot niya. Pero ngayon, no?
2: Natatawa ko dun yung... Yung ano to, yung, di ba, dapat yung parliamentary language, elegance.
3: Elegant.
2: Diba? Oh. Sabi niya, natatay ako. Sabi ko, wala na talaga. Oh my God, the Senate has gone down.
3: Ang ano pa ako doon, yung di ba tinatanong siya ng reporter, bakit nandito kayo? Parang galit na galit siya, pag wala ako dito, inaanap niyo ako, gusto niyo ako nandito. Grabe, kawawa na yung mga reporter.
2: Pero yung mga senators of the past, hindi mo marinig yung mga nagtatay ako.
3: Pero... Pero Mon, ngayon, yung tumakas siya, apparently tumakas siya. So that's a sign of di ba? Yung talagang guilt, di ba?
0: Flight is an admission of yan. Guilt. I think that's fairly obvious. Takot
3: ngayon,
0: siya mapadala
3: sa iyo. Yan ang ano niya.
2: Kasi, pero sa ang nakakatawa kay Bato, di ba sabi niya sa noon na gusto niyang... samahan si Digong.
3: Yes, sinabi niya rin.
2: Sinabi niya yan. Eh ngayon, bakit nagbago yung isip niya?
0: Baka akala niya it will never happen to him. That's why he was so brazen enough to boast something like that. May kolatilya pala yung sabing sasama siya. Hindi pala.

0: sa pwesto.
1: Ayun, mali na. Oh.
2: Pero kasunod nung nangyari kagabi, Kong Lawrence, tingin niyo ba magkakaroon pa ng trial?
0: Sana meron, kasi obligasyon ito ng ating mga senador under the Constitution. Whether may putukan, barilan, whether mahuli natin kung sino yung nagpaputok o hindi, dapat mag-convene sila as the Senate Impeachment Court.
1: Alam mo, kaya ako nalilito eh. Matutuloy at matutuloy ang trial na yan. Because Constitution, according, sabi nga ni retired Justice Adolf Ascuna kahapon, it is their constitutional duty. Mm. Hindi nila yan matatakasan. So para saan yung kahapon? Para saan yung kagabi? Do you feel that there was some kind of orchestration?
0: I won't say that because I will be facing the senator judges. Mm-hmm. But watching it live, no, pinapanood ko kasama ng ibang mga Pilipino kagabi live sa tatlong channel. Mm-mm. Hindi mo maiwasang isiping bakit sa ganito kalaking kaganapang napakaraming putukan ay walang suspect na nahuli? Wala man lang tayong evacuation? Hindi natin pinursige na on that same night, hanapin kung sino yon. Sana gawin natin ang obligasyon natin sa taong bayan and find out the truth behind this.
2: Ang daming mga tanong, di ba?
1: Hindi ba? Puro tanong tayo. Oo. 722, eto, 722 officially received ang mga dokumento ng Senado, the transmittal of the Articles of Impeachment. A few minutes later, 747, narinig na yung putukan.
3: Yes.
1: O bakit naman nagkaganon? Paano nangyari yun? Bakit sinabay sa Articles of Impeachment? Yeah.
2: Naalala ko gabi sa report na kasama natin si Hannity. Mm-mm. Sabi niya, nakausap pa niya si Sergeant at Arms nung habang nagla-live siya sa agenda.
1: Oo.
2: Ang sabi, unahin muna natin tong articles, mamaya na yung pag-aresto dun sa unknown individual o kung sino man ang gusto nilang i-aresto.
1: Sabi ba niya? Inamin ba niya na meron silang
2: arestuhin? Arrest somebody. Sino yung somebody?
1: OSAA? The OSAA said that?
2: Itself, sinabi sa media.
1: Sino yung it could not have been Senator Bato dahil he is under protective custody.
2: Ang dating eh, may iba pa. Mm. Ang target silang arestuhin.
1: Sino naman kaya yun? Oo. Okay, anyway, ang sabi po, Kong, ni NBI Melvin Matibag, kahapon din dito po sa amin, they are standing down. Why? Because there already is a petition before the Supreme Court.
0: Tama.
1: And the Supreme Court yesterday, what do you call that? That's not a decision, right? It's a comment?
0: It's a resolution.
1: It's a
0: ordering
1: resolution.
0: The government to comment sa petition ng ating senador.
1: Ayun, tatlong araw. Yes. At kailangan pa ng tatlong araw para mag-respond din na naman ang petitioners.
2: Yes.
1: So isang linggo yun.
2: Oo.
1: Ayaw na nilang maghintay? Ganun ba yun?
0: Sa palagay ko naman, dahil kinonfirm ng ICC na talaga namang may arrest warrant at na-issue na ito. Hindi naman pwedeng walang aksyon ang ating gobyerno. I think the government agencies involved in security and justice and peace and order should be ready to implement whatever it is since we are obligated to do so under international law. Mm-hmm. Pero gusto kong maintindihan sana ng mga kababayan natin, lalo na ang mga supporters ni Senator Bato de la Rosa o ni Vice President Sara Duterte. Pagdating sa impeachment na ito, hindi tinanggal ng Kongreso si Vice President Duterte sa pwesto niya. Ang sabi lang ng congressman na bumoto, 255 of us, may sapat na batayan para litisin ito sa Senado. Ang mga senador po natin ang magtatanggal sa kanya kung i-convict siya nila o magpapawalang sala sa kanya. Pagdating naman kay Senator Bato de la Rosa, dapat sumunod tayo sa ating saligang batas na nagsasabing dahil miyembro tayo ng international community, ang mga international law, katulad nitong pag-implement ng Interpol ng arrest warrant, dapat sundin din natin kasi hindi pangkaraniwang krimen lang ang ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Mm-hmm. Kung hindi, ito ay, ulitin ko, crimes against humanity o sistematikong pagpatay ng taong bayan at mga kababayan niya mismo ang nag-file ng kaso sa kanya sa ICC.
1: Ayun. Mm-hmm. At wag natin kakalimutan yung timing kasi panay po ang they keep invoking membership with the ICC. Pero yun na nga eh, the crimes supposedly were committed during the time when we were still ICC members.
0: That's right. Isipin natin na hindi dapat taguan ang ating Senado. Si Senator Laila Dilima inaresto when she was a

0: senator, and she gracefully followed the rule of law. Nakulong siya ng 6 na taon. Si Senator Sunny Trillanes na lumaban sa isang administrasyong sa tingin niya ay hindi makabuluhan through a rebellious act, inaresto, nakulong, at inantay niyang makalabas siya. We should all face the consequences of our actions. Mm-hmm. At hindi lang ito pangkaraniwang krimen. Isipin natin.
1: So, ayun. Well, even the former president, Rodrigo Duterte, parang wala namang ganitong kagrabing drama, no? Nung siya'y inilipad papunta ng The Hague.
2: Sumama na rin, oo. Wala na tayong nakitang mga eksena na magpapadelay pa further doon sa kanyang pagpapadala sa
1: What other timeline can you predict from here on? We wait on the commenting of the supposed petitioners o doon yung accused, Senator Bato et al., sa Supreme Court. They will still have to respond to the Supreme Court.
0: Tama yun. Mm-hmm. Timeline, pagdating sa kaso ni Senator Bato, hindi ko masasabi. Except that, antayin natin na makapagkomento ang gobyerno sa utos ng Supreme Court and wait for a resolution to be issued. Pagdating sa impeachment naman, Corina, ang timeline ko lang nakikita, hindi ko masasabi kung ilang araw na magko-convene ang ating Senado bilang isang impeachment court. They will also have to adopt or approve their Senate rules of impeachment. Bibigyan nila ng pagkakataong utusan ang respondent or Vice President Sara Duterte to file her answer to the Articles of Incorporation. At magpapalitan niya ng mga dokumento. There is an answer, there is a reply, there could be a rejoinder, there could be a pretrial. Depende sa gusto ng ating mga senator judges.
1: Ayun. Okay. Pero hindi ba historically, ito pinag-uusapan namin kanina, na ang iniisip ng lahat ngayon ay 2028. So, 2028, all roads lead to 2028. Ang iniisip ng maraming mga senador, kanino ba ako kakampi? Kasi kung hindi matuloy ang impeachment, at hindi mapatalsik sa puwesto at hindi na pwedeng tumakbo si Vice President Sara Duterte in 2028, may malaking bahagi ng Mindanao na hawak pa rin ang popularidad ng mga Duterte na hindi boboto sa kanila.
0: Tama.
1: So ano yun? May calculator sila sa mga boboto sa kanila na ay mawawala sa atin ng Region 567 or mawawala sa atin ng region ganyan kapag kumampi
2: this
1: naman
2: way.
1: Tayo.
2: Oo,
1: hindi ba?
2: Pag that way naman, mawawala naman sa akin yung North.
1: Right.
2: Yung mga nasa Metro Manila, Balanced Luzon. Kami mga ganong considerations kaya.
0: Hindi lang sa mga senador ang dilema na yan, Corina at Willard. Naging dilema din yan ng Kongreso. Nang bumoboto kami sa impeachment, kung taga Mindanao ka na congressman at bumoto ka ng yes sa impeachment, you are risking your political capital in Mindanao. Pwedeng-pwede kang matalo sa susunod na eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Dahil hindi natin maiwasan, napakalakas ng suporta ng dating Pangulong Duterte sa Mindanao. Kung senador ka, iisipin mo ding ang boto mo ng acquittal or conviction could affect the political landscape based on your calculator. Kung baluarte mo dati ang Davao, Cagayan, Cotabato, kung bumoto ka to convict, I am not saying na matatalo ka o mananalo ka, pero ang landscape ng boto mo mag-iiba.
3: Yes. Correct.
2: So kung Lawrence, you are one of the 11 House prosecutors, napag-usapan niyo na ho ba kung ano yung assigned na article sa iyo?
0: Pinag-uusapan na namin, and that's the logical thing to do kapag uupo ka sa isang grupo na naghahanda sa trial. Ilalatag ninyo ang ebidensyang nakahanda na nakuha sa Committee on Justice. Maybe it's logical to divide the work to focus on each article of impeachment. You study the rules of impeachment. You brush up on constitutional law. And of course, anong pinaka-importante, balikan dapat ang mga nakaraang impeachment trial para to gain that institutional knowledge of previous impeachment trials.
1: Mm. Ayun. Pero yung previous impeachment trials, iba-iba naman ang nangyari, ano? At wala namang baluarte si Chief Justice Corona.
0: Corina, wala nang mas kakaiba pa sa nangyari sa impeachment trial last year. Na-archive ito, nawala sa konstitusyon natin ang pag-archive ng isang impeachment.
1: Ayun. Okay to. So, So this will be there's no precedent to this situation.
0: No.
1: Oo, wala. So ano ang mangyayari? Yun na naman ang tanong natin. Ano ang mangyayari? Uh-oh. Ang sabi nga pala ni SP Alan Peter Cayetano, well, he redefined his former position on the definition of fourth whip. Sabi niya agad-agad. So can we expect na mag-agad-agad din magsisimula ang impeachment trial? Pero bago po ninyo sagutin, magkape muna tayo, di ba sabi mo? Oo. Manatiling nakatutok. Magbabalik po ang memo.
4: Three shows, one destination. Your best life starts strong with
5: Wellness is Wealth.
4: Because your health is your greatest investment. Then step out and explore with
5: Go Rampa with me.
4: Flavor and unforgettable experiences. And level up your lifestyle with Mateo G, where success and real talk come together. Wellness, adventure, inspiration, where living well is everything.
6: A million life force sharing one awesome planet. We celebrate the diverse living wonders of the Earth. Happy Biodiversity Day, Billionario News Channel.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
1: At tuloy-tuloy po tayo dito sa memo, kasama pa rin po natin Congressman Lawrence Defensor. Pinag-uusapan po namin, talagang napakagulo na po ng pangyayari at medyo nakakahiya itong nangyayari sa ating bansa na babalita na tayo internationally.
2: Opo. New York Times, yes. CNN, ABC.
1: Baka mauna pa ang New York Times at saka CNN kung ano ang talagang may pakana. Sino ang may pakana ng lahat ng ito bago tayo. Bago ang ating mga autoridad. Hindi ba? So, but never mind, it is still the only country we have. Kailangan nating ayusin, hindi ba?
2: Bago kayo mapag-google how to migrate to Canada,
1: alamin
2: muna natin kung sino yung unang nagpaputok.
3: Tama yun.
1: Kasi I don't think the country is beyond repair. What do you think, Congressman?
3: You always go back to where it started. And every election, it starts with the vote of or how people choose their leader.
1: I agree.
3: Bawat election, may pagkakataon kang magbago ang bansa mo, ang barangay mo, o bayan mo. And choosing the right leader is the first step towards changing the country. Kung maganda sana ang pinili natin noong 2022, baka hindi tayo umabot sa mga impeachment at gulo na ito. We had a perfect opportunity every time we choose a president, every time we choose a senator. So sana maging leksyon po sa ating lahat, kahit sa aming mga congressman, kahit sa pangkaraniwang mamamayan, na ang sitwasyon at kalagayan ng ating gobyerno ay resulta ng ating pagboto. And we have another chance in 2028. So let's do that.
1: Ayun, ang tagal pa nung 2028.
3: Tiisin na lang natin ito. Hanapin muna natin kung sino yung nagpaputok at anong nangyari sa mga nagpaputok na yon.
1: Correct.
2: Kaya rin di tayo hinubuusad siguro as a country, Kong, Corina, kasi walang closure yung mga controversies. Even this impeachment trial, hindi magkaroon ng closure. Hindi tayo nakaka-focus doon sa mga totoong real matters of governance, di ba?
1: Yes, and there have not been any big completed infrastructure projects anywhere in the country while this is all going on.
3: Tama yun. I think ang accountability napakalaga. Accountability is such a big word for the common Filipino. Pero dapat may managot sa bawat pagkakamali. Kahit gaano kaliit na krimen, it's still a crime. Eh lalo na itong mga mabibigat na nahaharap natin, dapat may managot dito para may closure tayo bago ulit tayo bumoto sa 2028.
2: Yan nakakalungkot, no, Kong Lawrence, Corina, na itong accountability mechanism na impeachment na isinama sa constitution natin ay hindi tinutuloy, binabaliwala, kinakatakutan. Pero as a lawyer, sir, ano ang dapat maging attitude ng isang accountable official pag siya ay nasa subject sa impeachment?
3: Dapat harapin mo. Kasi kung wala ka namang kasalanan, bakit ka pa iiwas? Yan ang, sa tingin ko, naging epekto at naging resulta ng botohan sa impeachment sa Kongreso. Noon, napaka-konti lang naming, sa palagay ko, nakakakita ng probable cause. There are very few of us, but after the voting, 255 ang bumoto. Kasi nakita nilang may mga paglabag sa batas at sa saligang batas at walang kasagutang nailabas para dito, para ipaliwanag.
1: So sa inyo na po talaga nang gagaling na talagang nakita ng mga kapwa ninyo congressman na hindi a vote for yes to an impeachment trial does not necessarily mean you believe that the vice president is guilty.
3: Tama yun. Ayaw natin magtanggal ng nahalal ng 32 million Filipinos. Ang gusto natin na kung may pagkakamali siya, ilatag natin ito sa Senado at pagdesisyonan natin sa ating mga senador kung dapat ba siyang manatili o hindi. Kasi yun ang requirement ng konstitusyon.
1: At hindi pa kasi natin naririnig din yung actual na depensa, yes, no? Yung mga detalye nila ng depensa ni Vice President Duterte.
2: Oh. And yun yung opportunity sana nila para i-air naman yung side nila.
3: Tama yan. Mm.
1: So, do you believe that this is an attempt to derail the impeachment trial? Kasi yun ang talagang issue eh. Napunta dito kay Senator Bato at saka yung nangyari kagabi.
3: If I answer that, I would suffer terribly during the impeachment trial.
1: Kaya
3: let's urge our authorities at ang ASAA ng Senado, ang PNP, ang DILG, hanapin na lang nila kung ano ba talaga itong kaganapan na ito.
1: Are you frustrated about the reaction, the response of the president?
3: Yes.
1: Dahil
3: this president had every chance to be decisive the very first day he stepped into office. Palagay ko, hindi decisive itong presidente na ito. He did not direct this government the way it should have been and the way people voted for him to change it. Ang mga programa at polisiya ng gobyernong ito hindi natutuloy, laging atras-abante. Ang mga investigasyon sa mga malalaking issue sa korupsyon, pati sa impeachment na to, sa palagay ko, dapat matagal na itong natapos. Mm. And for this, I should have heard and seen the president say, mananagot ang gumawa nito at ipapakulong ko kung sino ang nagsimula at ng kaguluhang ito sa Senado.
1: Hindi natin narinig
2: yun. Natin. Kumbaga, you did not feel reassured, Kong.
3: Yan ang gusto ng mga Pilipino kay President Duterte noon. Pag sinabi niya, ipapatay ko ang mga corrupt, ipapapatay ko ang mga drug lord. Gusto marinig ng Pilipino yun. At gusto nating marinig yun sa presidente na to na napakaraming nangyayari. And dapat sabihin niya yun na hahanapin ko kayo at ipapakulong ko kayo.
1: Oo, pakulong. Huwag naman papatay.
3: Oo.
1: Because yun ang sinasabi kasi ng mga huwes doon sa ICC na basihan. Yung mga lumabas mismong mga salita ni Pangulong Duterte dati. Oh. Pero yun na nga, hinihintay nga nung tao na ito daw ay pagkakataon sana ng ating Pangulo na ipakita na siya'y
2: decisive.
1: Ang pinaka-astig sa lahat. Mm. Lalo na when things get sort of out of control, which we thought it was. Mm. Pero parang medyo mahinhin at parang, ito yung naririnig ko lang parang hugas kamay na hindi kami ang nagsimula niyan.
2: At hindi ko alam kung sino ang nasa likod niyan.
1: Oo.
2: Ibang words na ginamit, sa halip na hindi
1: sino
2: ko alam.
1: Sino ba ang speechwriter ng Pangulo?
3: Sana sinabi niya, Pedro Juan, kayo ang in charge na imbestigahan ito. Mag-report kayo in 3 days, kung hindi mag-resign na kayo. Dapat ganun.
1: Okay. So that's heard loud and clear. Wow, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong paliwanag. Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, good luck on the impeachment trial.
3: Thank you, Corina, at thank you, Willard, at salamat sa tanan nga nagapamati sa Iloilo.
1: Manatiling nakatutok, magbabalik ang Memo.

0: shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paulo de Rosario. This is Shift Happens.
1: At ito po, kapapasok lamang na balita. Matapos daw ang nangyaring barilan sa Senado kagabi, mayroon po kaming dalawang mapagkakatiwalaang impormante na nagsabing nakaalis na daw mula sa Senate building si Senador Bato de la Rosa. Ito po'y galing sa dalawang informant ng Bilyonaryo News Channel. At ang sabi nila, pasado alas 3 kaninang madaling araw, ay umalis na si De La Rosa nang hindi nalalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano. Si De La Rosa ay nahaharap po sa warrant of arrest ng ICC dahil sa kanyang papel umano sa madugong war on drugs ni FPRRD. Pero sabi ko nga, Willard, kailangan kasi magkaroon tayo ng kumpirmasyon mula doon kasi madali lang namang patunayang hindi yan totoo.
2: Oo.
1: Kung ilalabas talaga nila si Senador De La Rosa,
2: yes,
1: na naroon pa.
2: Mag-live sila doon na sa tanggapan ng senador.
1: Mm-mm.
2: Na nandun pa sila sa loob. Pero
1: question.
2: Eh.
1: Well, from Metro Morning kanina, lahat ba ng senador ay doon natulog?
2: Hindi.
1: So may mga umuwi?
2: Umuwi rin sila.
1: Umuwi rin sila. Oo. Pero si Senador De La Rosa, dahil doon siya nakatira ngayon, yun ang sinasabi nilang nakaalis na rin.
2: Sa huling statement ni Secretary John Vic Remulla sa labas ng Senado, after all this commotion, si Bato daw wanted to rest na sa kanyang chamber sa taas sa Senado. And after that, wala nang nakatutok sa kanya.
1: Correct. Okay, so mayroong iniisip na paliwanag kung totoo mang nakaalis si Senador Bato de la Rosa, kung paano ito mangyayari, may osaa, di ba? Will you explain?
2: And yung bagong osaa kasi, Corina, ay kumbaga schoolmate niya sa Philippine Military Academy. Upper class niya si Senator Bato. Dahil si Senator Bato, PMA class of 1986, yung pumalit na osaa si General Mau Aplasca, PMA class 1987. So magmista sila.
1: Magmista sila. O una, nakapagtataka, no? Bakit biglang nag-resign o nagbitiw sa tungkulin yung former head,
2: General Samonte?
1: Sa kanyang posisyon diyan sa osaa?
2: Apparently, dahil dun sa komersyon na nangyari noong May 11.
1: Okay.
2: Kung saan nagpakita si Bato, hinabol siya umano ng mga NBI agents. Kumbaga, nalusutan daw kasi ang osaa. Kaya napilitan siyang mag-resign. And kasabay yun ang change of leadership sa Senado. Bagong Senate President, bago rin ang osaa.
1: Sino ang pumipili ng papalit?
2: Normally, yung bagong leadership, Corina.
1: Yung bagong leadership.
2: Yes.
1: At nagkataong mista ni
2: Senator
1: Bato.
2: Bato.
1: Okay. So, yan na yung parang nagtatagpi-tagpi na tayo. Ano? Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin pong aktwal na official statement from any of our duly elected officials at lahat ng mga appointed ng administrasyon na mamuno dito po sa sitwasyong ito na talagang yun na ang mga pangyayari at yun yung timeline.
2: Magkakailangan nating proof of life mula kay Senator Bato.
1: Sa ngayon, oo, habeas corpus.
2: Oo.
1: So kailangan malaman natin. Ano, 3:40 in the morning, yan po ang breaking news ngayon na at about 3:40 in the morning ay nakaalis na daw ng building si Senator Bato de la Rosa. And this is to presume that the suspicion is that everything that happened last night was a ploy to mask his escape.
2: Smoke screen para pagtakpan.
1: Oo. Pero hindi po natin sinasabi na yun ang nangyari, ha? Kasi baka naman nagsimba lang siya.
2: Ah, babalik. Simbang gabi?
1: Simbang madaling araw. Oo. Hindi natin alam yun. Kasi baka may he wasn't feeling well. He went to the hospital. Titingnan natin kung babalik siya ngayong araw kung talagang wala na siya sa building.
2: At ano ang masasabi ng mga senador na nagbigay sa kanya ng protective custody?
1: ano ba yung protective custody? Ito na naman tayo. Oh. Sabi ni retired Justice Ascuna, wala daw yan sa saligang batas.
2: Oh, okay.
1: At doon sa isa kong kakilala na dating senador, ang sabi niya sa akin, it is really just a matter of tradition that you respect a seated senator in plenary na hindi mo siya, you will not take him, arrest him bodily out of the Senate floor because he is a representative of the people and it is presumed that during a plenary session, he is still representative of the people. And as such, he has to be respected by tradition. Pero paglabas ng session hall, Pwede na. Pero yung protective custody, hindi ko pa rin alam kung saan ang galing yan. At kung ano ang hangganan ng powers ng OSAA, na akala ko dati para lang silang mga blue guard doon.
2: Oo, yun pala. Sila ang talagang, kumbaga nakasalalay sa kanila ang seguridad ng Senado.
1: No? Pero dati hindi naman ganun eh. Parang ano, blue guard, security guard, ganun. So ngayon, parang kailangan handa pala sila sa gera.
2: Oo. May bulletproof vest.
1: May bulletproof
2: vest. At may armas sila. May armory.
1: Yes. Oo, hindi ba? Oo. So, abangan po ninyo, mga kababayan, kung ano po ang mabubulat-lat pa sa unboxing po na ito. Para siyang unboxing kung ano ang makikita natin sa loob. Sa ngayon, lahat lang po ng mga senaryo at opsyon amin pong inilatag sa inyo. Wala po kaming sinasabing aktual na talagang opisyal na nangyari. Pero kayo na po ang magtagpi-tagpi hanggang mamaya sa agenda. Right? Okay. Yan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, ano man ang ating pinagdadaanan. Sabi nga ni Congressman Lawrence, kailangan po, hawakan po natin ang ating kapangyarihan at yan ay sa 2028. Lahat ng ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
2: Walang tatakas. Ay, walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Walang tatakas kung hindi rin tayo ang magpatakas. Live sa Bilyonaryo News Channel at naka-simulcast sa Mellow 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 AM. Ako po si Corina.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: the weekend, may balita that gumagalaw rin ang INC. Di ba?
1: Oh, gumagalaw talaga.
2: Pero mukhang gumagalaw. Wala. Pero kung ano ito, kung gumalaw sila, paano yung unlock? Yun ang kuha ng tao. Uy, ano ito? Ano ito? Paano itong... siyempre yung mga kongresista din, sasabihin nila na, wow, delikado ako dito sa mga botante ko kung if I don't vote for impeachment.
0: Yung sinabi nyo kanina that to stop the impeachment trial kaya nagbaligtad ng Senate majority, but according to si Corina Sanchez was able to interview si Senate President Alan Cayetano at sinabi ni Alan Cayetano that the impeachment will be in forthcoming will be agad-agad. Maniniwala ba kayo sa sinabi?
2: Hindi ako maniniwala kay...
0: Wala kang tiwala kay Alan Cayetano.
2: Mahina talaga si Kwan. Si... Mahina. Madrama nga.
1: Ano?
2: Madrama si Bading.
1: Ha?
2: Madrama.
0: Malalayable tayo nito.
1: Hindi, buti na lang na mayroong intro na all the Edward.
2: Pero kahapon na, humanga ako sa kanya. Di ba sabi ko pa nga eh, ano? Kahit na Bading yan, pero nagpakalalaki yan para i-defend yung integrity ng Senate.
1: Eh ngayon?
2: Ha?
1: Eh ngayon?
2: Bading pa rin siya.
0: Right. But seriously, when do you think do you think that they will convene the impeachment? Of course, they're coming up with the rules yet. Ano?
2: Yes.
0: But when do you think, do you believe that they, Alan Cayetano will really, assuming that he's still the Senate President, will proceed forthwith in the definition?
2: Yun nga, yung kanya niya, di ba? Yung kaya nga niya pinagulo yung Senado para to prevent the impeachment from reaching the Senate. Isa sa mga reason yun.
0: So, hindi kayo naniniwala talaga?
2: Oo, hindi ako naniniwala doon. Ano ito?
0: So, hindi dribble to?
2: Ay, parang basketball.
0: Oo nga.
2: Oo.
1: Pero anong fairly forecast mo, Mon? Halimbawa, magtuloy-tuloy yung hearings. Do you think Sara, VP Sara will be convicted or what?
2: Di ba... Ang impeachment kasi political process 'yan. Mm. If they have the numbers,
1: so ibig sabihin
2: hindi siya mako-convict.
1: Eh paano yung preponderance of ebidensya?
2: Eh wala 'yan yung sa Senado, walang ganoon eh. Walang sa impeachment, walang preponderance of evidence.
0: Sige muna. More no holds barred conversation with veteran journalist. And we will soon be sued with libel with a commentator from Bon Tulfo when the spokes return after this short break.
3: Today, we celebrate what makes us unique and united. Happy World Day for Cultural Diversity. Bilyonaryo News Channel.
4: Manalangin bago pumili. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Alam mo ba kung papaanong pinili si San Matias bilang kabilang sa mga apostol ni Kristo? Matapos ang pagkamatay ni Judas, kinakailangan nilang pumili ng kapalit upang buuin muli ang 12. Hindi ito basta-bastang pagpili. May malinaw silang pamantayan. Ang pipiliin ay dapat kasama nila mula pa noong ministeryo ni Jesus at saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Dalawa ang pinagpilian, si Jose na tinatawag na Barsabas at si Matias. Ngunit bago sila magpasya, nanalangin muna sila. Humingi sila ng gabay sa Diyos. Panginoon, ikaw ang nakakakilala sa puso ng lahat. Ituro mo sa amin kung sino ang iyong pinili. Pagkatapos, sila ay nagpalabunutan. Isang paraan noon upang ipaubaya sa Diyos ang huling pasya. At si Matias ang napili. Ang pagpili kay Matias ay hindi lamang bunga ng kwalifikasyon o opinyon ng tao. Ito ay bunga ng panalangin. tiwala at

pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sa ating buhay, madalas din tayong nahaharap sa mga desisyon, malaki man o maliit, pagpili ng trabaho, landas, relasyon, o kahit simpleng araw-araw na hakbang. Minsan umaasa lang tayo sa sariling talino o emosyon, ngunit ang tamang desisyon ay nagsisimula sa pakikinig sa Diyos. Tulad ng mga apostol, kailangan nating suriin ang sitwasyon ng maayos, kumilala sa mga tamang pamantayan, at higit sa lahat, manalangin at magtiwala sa gabay ng Diyos. Ang desisyong inuugat sa panalangin ay hindi kailanman maliligaw, sapagkat ang Diyos mismo ang umaakay sa landas nito. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong makinig sa iyong tinig sa bawat desisyon na aking haharapin. Bigyan mo ako ng pusong mapagkumbaba at handang sumunod sa iyong kalooban. Amen.

0: Yeah. Wala, walang warrant of arrest. Eh, sumama ka, kaya galit na galit siya ngayon.
1: Bakit sinabi, so...
0: May nagsabi sa kanya na wala, walang warrant.
2: Kaya pumasok ka sa Senate.
1: Sino nag-convince sa kanya sumipot?
0: Ay, siyempre, baka si Cayetano.
2: So nagulat din na nandun.
1: So if that's true, parang nilaglag ni Alan si... Bato.
0: Hindi, kasi hindi rin alam ni Alan na may warrant of arrest.
1: Ay, hindi rin niya alam.
2: Oh, hindi niya alam.
0: So, kaya magaling si Trillanes, di ba? Yung cloak and dagger.
2: So, ano kaya ang pakiramdam ngayon ni Senator Trillanes na nakawala, nakatakas, o pinatakas, o kung anumang tamang
1: ang
2: term
1: niya,
2: doon?
1: I saw in an interview, sinabi niya, the whole thing was staged. At least what happened last night, sa pakiwari niya, it's similar to what Mon was saying, stage lahat yung nangyari.
0: Stage lahat yun, yung putukan. May mga patay-patay pa ng ilaw.
2: Oo nga. Siguro, ito ano yung CCTV? Diba? Baka.
0: Parang mga patay. Yun eh. Patay sindi. Alam mo naman siguro yun.
2: Patay sindi. Pero yung ano, yung halimbawa, yung... Paano ngayon yan mag-investigate yung law enforcement?
1: Sabi
2: doon
1: daw,
2: sa pagtakas, pagkawala?
1: Parang
2: or,
1: may joint investigation ng Senate.
2: Paano ikaw sabihin na naman ng Senate, we are protecting the Senate as an institution. Wala, hindi kayo pwede rito. Pwede ba yun?
1: Nag-agree now. I saw a news last night, may joint investigation, Senate and NBI or whoever. Basta. May nag-agree daw si Senate President Alan Cayetano. But my thing
2: was... Hindi, doon sa ano? Sa
1: investigation?
2: Sa mga putukan. Eh, itong pagkawala ni ano? Ni Senator Bato. Kasi that's more, to me,
0: who do you blame? Siyempre, ando na. Senate leadership. Hmm. Oh, for protecting a fugitive.
1: Ang kwento sa ito, first day si Batora was an action man. Second day he was a dramatic actor. Third day komedyante.
0: Komedyante, hindi man dramatic. Mga si Bato kalbo na, di ba? Kaya he's acting the part of a comedian.
1: Ah, okay. But my question to you is, at the same time that Bato de la Rosa was pleading for President Marcos to allow him due process and all that, he was also attacking President Marcos at the same breath. So what do you make of that binary attitude?
0: Hindi mo nga siya maintindihan si Bato eh. Oh. Yung kasing sintonado niya, yung kumanta siya, sintonado. Kasi yung utak niya, sintonado rin eh.
1: ilang libel count ang bilangin natin dito.
2: Baka ano niya.
0: Kasalanan ninyo, bakit inimbita ninyo ako rito?
2: baka result yan ng ano. Baka result nung takot niya. Pero ngayon, no?
0: Natatawa ko dun yung di ba, dapat yung parliamentary language elegance.
2: Elegant. Diba?
0: Sabi niya, natatay ako. Sabi ko, wala na talaga. Oh my God, the Senate has gone down.
2: Ang ano pa ako doon, yung diba tinatanong siya ng reporter, bakit nandito kayo? Parang galit na galit siya, pag wala ako dito, inaanap niyo ako, gusto niyo ako nandito. Grabe, kawawa na yung mga reporter.
0: Pero
2: din, yung
0: mga senators of the past, hindi mo marinig yung mga nagtatay ako.
2: pero Mon, ngayon, yung tumakas siya, apparently tumakas siya. So that's a sign of di ba? Yung talagang guilt, di ba?
1: Flight is an admission of yan. Guilt. I think that's fairly obvious. Yan ako siya mapadala sa
2: iyo. Yan ang ano niya.
0: Kasi, pero sa ang nakakatawa kay Bato, di ba sabi niya sa noon na gusto niyang samahan si Digong?
2: Yes, sinabi niya rin.
0: Sinabi niya yan. Eh ngayon, bakit nagbago yung isip niya?
1: Baka akala niya it will never happen to him. That's why he was so brazen enough to boast something like that. May kolatilya pala yung sabing sasama siya. Hindi pala yan unconditional na sasama. Wala siyang unconditional love kay President Duterte.
2: Sasama siya pagka may order. Yan ang kolatilya from the local court.
1: Yeah,

0: updates that keep you ahead.
1: Monday to Friday, 1 p.m. only here on BNC.
2: Mamaya sa agenda. First on BNC, Senador Bato de la Rosa, umiska po. Ilang oras matapos ang barilan sa Senado? Senador Robin Padilla, spotted umano sa NAIA. Senate President Alan Peter Cayetano, nag-meltdown nang kumprontahin tungkol sa isu. Driver sa NBI, suspect sa pamamaril sa Senado. NBI agents, bakit kaya nasa kalapit na GSIS building? Senate Impeachment Court, magkukonvene na sa May 18 or at the soonest possible time, ayon kay SP Alan. Luzon at Visayas grid, naka-red alert na naman. Rotational brownouts, asahan. Donald Trump at Xi Jinping, nagpulong sa Beijing. Relasyon ng Amerika at China, better than ever daw. At Bella Padilla, dumistansa sa tito niyang si Senador Robin Padilla.

Mamaya sa agenda, first on BNC, Senador Bato de la Rosa, umiska po. Ilang oras matapos ang barilan sa Senado, Senador Robin Padilla, spotted umano sa NAIA. Senate President Alan Peter Cayetano, nag-meltdown nang kumprontahin tungkol sa isu. Driver sa NBI, suspect sa pamamaril sa Senado. NBI agents, bakit kaya nasa kalapit na GSIS building? Senate Impeachment Court, magkukonvene na sa May 18 or at the soonest possible time, ayon kay SP Alan. Luzon at Visayas grid, naka-red alert na naman. Rotational brownouts, asahan. Donald Trump at Xi Jinping, nagpulong sa Beijing. Relasyon ng Amerika at China, better than ever daw. At Bella Padilla, dumistansa sa tito niyang si Senador Robin Padilla.

0: to get to the bottom of this, aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang, o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan.
1: Nakakagimbal ang nangyaring barilan kagabi dito sa Senado. Kaya naman pinaiimbestigahan ito ng Pangulo mismo.
2: Matapos ang gulo, on the run na naman si Senator Bato. Spotted naman sa NAIA si Senador Robin Padilla.
3: Political drama lang para sa ilan ang nangyaring barilan. Bagay na pinalagaan ni SP Alan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
2: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas, live mula dito sa Senado. Simulan na natin ang agenda. First on BNC, Senador Bato de la Rosa. Umiska po ilang oras matapos ang barilan sa Senado. Senador Robin Padilla spotted naman umano sa NAIA. Stage shooting, Senate President Alan Peter Cayetano nag-meltdown ng kumpruntahin tungkol sa isyong ito. Drivers sa NBI suspect sa pamamaril sa Senado, NBI agents, bakit kaya nasa kalapit na GSIS building? Senate Impeachment Court magkoconvene na sa May 18 or at the soonest possible time ayon kay SP Alan. Luzon at Visayas grid naka-red alert na naman. Rotational brownouts asahan. Donald Trump at Xi Jinping nagpulong sa Beijing. Relasyon ng Amerika at China better than ever daw. At Bella Padilla, dumistansya sa tito niyang si Senador Robin Padilla.

0: to 10 shots fired near the plenary hall. Pinapaalis pa rin ang mga media. Don't have information on who these people are.
1: Si PBBM na mismo ang nag-utos ng malalimang pag-imbestiga sa nangyaring barilan sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Pangulo, sabay ang gagawing imbestigasyon ng Senado at ng PNP. Sinabi rin niya na walang kinalaman ang gobyerno sa insidente.
2: We will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong

0: ulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang, o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan.
1: Ang kapatid naman ni PBBM na si Senator Aimee Marcos, pinaalis muna sa pwesto ang mga opisyal ng NBI habang gumugulong ang investigasyon. Driver umano ng NBI ang nahuling suspect sa pamamaril sa Senado.
2: Magandang Senate siege ang dating, hindi ko maintindihan. Ba't naman yung siege dito? Sa kagustuhan ba nila ito, maaresto si Senator Bato?
1: Now that the smoke has cleared sa Senado, nasaan na nga ba si Senador Bato? Una na nating iniulat na madaling araw kanina ay umalis na si De La Rosa. At bago niyan, binulabog ng mga putok ng baril ang Senado kagabi na nasaksihan mismo ng ating mga reporter. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ang live mula din dito sa Senado. Hannah, meron na bang balita? Nasaan na nga ba si Senator Bato De La Rosa?
3: Where but here in the Senate, dahil kumpirmado na ngang wala na rito si Senator Bato De La Rosa matapos yung nangyaring putukan kagabi at bandang alas 2:30 ng madaling araw kanina, nakalabas siya ng Senate premises ayon na rin sa informant ng BNC.
4: Bababa sa 20 putok ng baril ang narinig sa ikalawang palapag ng Senado kagabi. Rinig ang sigawan habang nagtutumbahan ang mga naka-display na exhibit sa hallway. At kitang patuloy ang pagpapaatras ng mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms sa media para makalayo sa mga armadong lalaki. Namatay din ang ilaw sa ikalawang palapag. At maya-maya, nagtakbuhan ng ilan palabas ng Senate premises habang may mga naipit naman sa sitwasyon sa second floor. Bago pa ito, naispatan na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nagsusuot ng protective gear at humawak ng baril bago pumunta sa shooting scene. Matapos yan ang ugong na may aarestuhin umanong individual ang USAA. Matapos ang Facebook Live ni Senator Bato De La Rosa, natatangkain daw siyang arestuhin matapos ang sesyon kahapon.
5: Meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin.
4: Namataan pa ng BNC na off-limits ang ika-anim na palapag ng Senate building. Doon may access sa helipad at opisina rin ito ng Senate President, maging ang Senate Secretary. Sa ikalimang palapag naman ang opisina ni De La Rosa at huli siyang namataan ng media bandang 6:45 p.m. na sumasakay ng elevator kasama sina Senators Joel Villanueva at Aimee Marcos. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam sa amin. Sa pag-iikot natin sa gusali, nakasalubong natin si Sergeant at Arms Aplasca at unang inanunsyo sa BNC na dumating na ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara.
6: Yung Articles of Impeachment has just arrived, so the Secretary of Congress and the Sergeant at Arms here, so susundin ko lang sila.
4: Kalaunay dumating si House Secretary General Cheloy Garafiel at umakyat sa 6th floor para i-transmit ang impeachment articles. Matapos ang mahabang bakbakan sa Senado, nakalabas din ang Senate media nang mawala ang putukan. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, mananatili sa loob ng premises ang ilang majority senators. Pero kapansin-pansing wala si Senator Bato De La Rosa at Robin Padilla. Dumating din si DILG Secretary John Vic Remulla para iulat na may confirmed gunman ang nagtangkang pumasok sa gusali, kaya nangyari ang putukan.
7: The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him.
4: Bilang proof of life, nagpakita rin ang larawan ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Israelito Torion na nag-ikot ang senador sa premises kung saan nangyari ang gunshots pasado alas 12 ng madaling araw.
8: Hanggang ngayon, kinakita ko nga sa inyo eh. Oo. Ito nga eh, o yan o, 12:13 a.m. O yan o, video. Yan yung area ng putukan. Yan.
9: Welcome to pa.
4: Nakatanggap ang aming team ng report mula sa mga otoridad na rumuronda na may posibleng banta uli sa Senate premises. Ito rin ang parehong oras na iniulat na nakaalis si De La Rosa sa Senado.
3: Corina, nagpadala ng mensahe ang asawa ni Senator Bato De La Rosa kay Senate President Alan Peter Cayetano at humingi ito ng paumanhin sa kanya matapos ang umano'y pagkadamay ng Senado sa pamamalagi niya rito sa higher chamber. At sabi pa ng asawa ni De La Rosa, bagamat safe daw siya rito sa loob, mas nangibabaw umano yung kaligtasan ng lahat, lalo't alam niyang dudumugin siya ng mga otoridad dito sa Senado kapag nanatili siya dito sa loob. At ayon pa sa wife ni Senator Bato, wala raw sa plano ang pag-alis ng senador, pero mukhang ginamit daw nito ang oportunidad ng magkaputukan na kagabi. Hindi naman maituturing ni Cayetano na pagtakas o escape ang ginawa ni De La Rosa dahil wala naman daw inihaing warrant of arrest laban sa senador. Matatandaang sa gitna ng sesyon nitong Lunes, namataang tumakbo si De La Rosa papunta sa Senate plenary matapos ang umano'y paghahabol sa kanya ng NBI kaugnay ng warrant. Pagdating naman sa imbestigasyon sa nangyaring putukan kagabi, Corina, una nang lumitaw na nanggaling ang warning shot mula sa panig ng Senado versus NBI umano. Nang tanungin kung maituturing pa bang pag-atake sa Senado ang nangyaring insidente kung sa kampo ng Senado ang unang putok, matapang na hirit ni Cayetano, "The Senate was under attack."
9: Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
3: Sa incident report ng OSAA, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga tauhan dito sa ikalawang palapag ng Senado bandang 7:45 ng gabi nang makita ang dalawang lalaking nakasuot umano ng itim na bulletproof vest na may NBI markings. Agad na tinawag ng Sergeant at Arms ang mga hindi pa nakikilalang individual at sumagot umano ang isang lalaki ng NBI. Pero ayon sa ulat, isa sa mga armadong lalaki ang umano'y agad na nagtaas at nagtutok na habang baril sa direksyon ng mga tauhan ng OSAA, PNP at Quick Reaction Team. Sinubukan umanong pababain ng Sergeant at Arms ang baril ng lalaki pero hindi ito sumunod at sa halip ay pumuesto pa sa tactical position. Dahil dito, nagpakawala ng warning shots ang mga tauhan ng OSAA na nauwi sa palitan ng putok na tumagal ng tinatayang 3 minuto. Corina, 32 in total ang naitalang putok ng baril kagabi, 27 umano ang galing sa loob ng Senado habang 5 ang sa labas ng Senate premises. Bago pa man yan, naitransmit naman ang articles of impeachment laban kay VP Sara rito sa Senado. Corina.
10: Okay, Hannah, ano ba ang opisyal na pagkakaalam at iniulat ng Senado kung anong oras nakaalis si Senador Bato de la Rosa?
3: Corina, according to an employee of the Senate Secretariat, na iniulat naman sa isang incumbent senator, around 2:30 a.m. umexit daw si De La Rosa dito sa Senate premises. Ayon yan sa opisyal na impormasyon na galing mismo sa Senado. Corina.
10: Okay, madali naman siguro ma-check yan kasi mayroong mga in and out ano, ang pagpasok at paglabas ng mga personalidad dito sa Senado. So, nakita ba na kasama si Ginoong Robin Padilla, si Senador Padilla?
3: Corina, wala pang opisyal na pahayag ang Senado pagdating dyan. Although, we already have received information mula naman sa isa pang informant ng BNC na pasado alas 4 ay umano'y naispatan itong si Senator Robin Padilla sa NAIA Terminal 3. At nakatanggap din tayo ng impormasyon na ang sasakyan daw na ginamit para makalabas itong si De La Rosa rito sa Senate premises ay kay Senator Robin Padilla. And we tried to ask for Padilla's camped comment, pero hanggang sa ngayon ay wala pa silang sagot sa atin. Corina.
10: At Hana, ngayong nasa Senado na ano ang articles of impeachment, ang dami pala niyan. Kailan magko-convene ang Senate Impeachment Court? Meron akong hawak dito. Ito ba'y matutuloy? Ito ang sinabi ni Senador Cayetano sa atin kanina na ito ay sa Lunes na. Parang ito, does this still... Will this still happen?
3: Yes, Corina, we are expecting that the Senate will convene as an impeachment court on Monday dahil Thursday ngayon, hindi nakasasyon ang Senado. And also, walang pasok kapag Biyernes dito sa Senado. So, in the soonest possible time, which is on Monday, inaasahan nating magko-convene na nga ang impeachment court at ang unang magiging hakbang umano ayon kay Cayetano ay ang pag-take oath niya bilang presiding officer ng impeachment court. Balik sa iyo, Corina.
10: Okay, babasahin ko lang ito, Hannah. Ha? Sabi dito sa Office of the Senate President, the Secretariat has been directed to include the articles of impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the impeachment court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the soonest possible time, absent any question on the rules and procedure relating to the transmitted articles. Okay, so maglalagay ka pa rin ba dito, Hana? Meron pa ba tayong inaabangan?
3: Sa ngayon, Corina, tahimik ang Senado matapos nga nung Senate nung press conference ni SP Alan. And tomorrow, sabi ng meron na ring advisory tayo natanggap na sarado raw ang Senate premises dahil base doon sa impormasyon una natin natanggap, magkakaroon ng cleaning operations. And also, inaasahan natin talaga na sa Monday, posible ngang mag-convene as an impeachment court ang Senado at kasunod niyan yung panunumpa nga rin iba pang mga senador bukod kay SP Alan bilang senator judges na didinig doon sa kaso ni VP Sara. Corina.
10: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula rin dito po sa Senado.
11: Nagsalita na rin si VP Sara sa nangyaring barilan sa loob ng Senado. Sino kaya ang kanyang sinisisi? Alamin sa agenda report ni Chet Gatchalian.
12: Matapos sa nangyaring barilan sa Senado, muling sinisi ni VP Sara ang Pangulo.
13: Totoo yun, magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay DBM.
12: Ayon kay VP Sara, grave abuse of power daw ang ginagawa ng administrasyon ngayon.
13: So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
12: Una nang sinabi ni PBBM mismo na hindi NBI, polis o militar ang nagpaputok sa Senado. Nilinaw rin ni NBI Director Melvin Matibag na walang direktiba ang Pangulo na arestuhin sa Senator Bato de la Rosa. Pero para sa pangalawang Pangulo, nawawala raw ang esensya ng bata sa kilos ng gobyerno.
13: Lahat naman sila nagsasabi, di ba, na para tayo sa Constitution. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala ng constitution, wala ng patas, puro na lang pang-aabuso, pananakot at dahas.
12: May alegasyon din si VP Sara na wala umanong balak bumaba ni PBBM sa kanyang pwesto kahit matapos na ang termino nito sa 2028.
13: Doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
12: Nagkausap din daw sa VP Sara at ang kanyang kaalyadong si Bato bago sumiklab ang

0: kaguluhan sa Senado. Pero nang matapos ang insidente ay hindi na raw ito nakasagot sa kanyang tawag.
1: Magkikipag-ugnayan daw ang bise sa kung sino makasama ni Bato para magpaabot ng kanyang suporta. Muli din siyang nanawagan sa administrasyon na unahin daw muna ang ekonomiya kaysa politika. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaire News Channel.
2: Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas. Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay narito. Magandang gabi po sa inyo.
3: Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan.
2: Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na, umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganun?
3: Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises ng Senate.
2: Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na it is very irregular that they would, that the NBI would conduct checkpoints around the Senate.
3: Tama po, ma'am. It's very irregular. At saka, normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation.
2: Ayun. Kaya tinatanong ko rin kasi si Ginong Aplasca kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan.
3: Yung nalaman ko po, nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS, kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS.
2: Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Minapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok?
3: Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na ano. And so, I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga.
2: With armed Marines?
3: Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit.
2: At malinaw naman, nalinawan naman tayo ni Ginong Aplasca na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in their office.
3: Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate.
2: Has it always been that way? Dati pa po bang ganun?
3: Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabutan ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob.
2: I see. Okay. So, bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses?
3: Tama po. Accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po, nung dumating po kami,

0: the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
2: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-Glucan. CM-Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-Glucan.
3: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: An imbalanced immune system can leave you prone to sickness. You need an immunomodulator to bring back the balance. Immunomax is made with CM-Glucan. CM-Glucan is an immunomodulator that is 100 times more absorbable by the body and helps produce more antibodies than vitamin C. Help bring balance back to your immune system with CM-Glucan.
3: Mahalagang paalala, ang Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa akin, Bingo Plus only brings my ultimate entertainment experience. You want more? I'll give you more! Online games, live stream, events, pelikula, at your reels na gawang Bingo Plus. Kaya ako, hindi na ako hahanap ng iba because for me, dito na ako sa bongga sa kasiyahan. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Get 25% off your FIFA World Cup pay-per-view. Just download the Blast TV app now to purchase. Early bird promo runs until May 25th.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Get ready na!
5: Dad!
6: Sinasabi ko na nga ba eh.
5: Tangkad mo na pala? Aka-proud!
7: Sherifer tangkad sagad everyday! 6-6 sa nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad! Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ilang taon na po siya?
10: 1 year old na po.
9: job.

0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready na!
2: Dad!
3: Sinasabi ko na nga ba eh.
4: Tangkan mo na pala. Aka-proud.
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ilang taon na po siya?
7: 1 year old na po.
8: Good job, Mommy!
5: Sherifer tangkad sagad everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins. Sherifer tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Sherifer drops ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Buti pa si ate!
5: Sherifer PGM everyday. 6-6 na nutrients at essential vitamins.